0: Oli kredi yeyo muntu wabulijjo radio buddu. Chenda munana katonyeze munana. Chenda mutana katonyeze tanu. Ne ku www.radiobuduwfm.com. Abali ya mitala wa mayanja. Ede chikaziri 15. Zezaka itakusaa wenya. Ezencha ya lero webali kuuliza. Yonajyo sinzira. Toja ngoko. Program tuwezimbe. Nze Sonko Jude. Muzukuru wa Kisoro. Paka kusawa zija kubera mukaga. Tuina ensonga nyingi olwa lero lunaku lwa kuna ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa 5 omwaka 2022 mukaga binchi byo ino kola mu naku zino ngatumala ko omwezi guno manyiwe tuka mu 14 15 toba tandiso kulingiriza te ku mwezi omupya bwobo inayo wateka te ko kola mwezi gwa 5 oyino kubanga wali wadde obituuse ekitone nnyo kwana kuli 10 kubanga omwezi guyinza okusala. Banafa batufunira ku 95 katonyeze 5 mwebali kuliriza. Abali e Kampala, Mukono wa Kiso, Mubende na Kasongola Mityana, abali Mpiji, Nakaseke, Kayunga, Bugerere mwebali kuliriza radio eyo muntu wa bulijjo radio Buddu. Walu banafe abatufunira ku www.radiobuddufm.com nga muri mitala wa mayanja. Mwebali nyo mwebali ledalo kuuliriza radio yomuntu wabulijjo radio Buddu temujjango oko kakati waliwo abatugoberera ku TikTok, waliwo abatugoberera ku YouTube. Mwebali nyo mwebali ledala okubanga muuliriza. Nze Sonko Jude, muzukuru wa Kisoro. Olwokuna luno tutunuulira ensonga nyingi, wali muddakiika nga 13 okuva kati, nsuubira okwegatibwako beganda baffe okuva mu Pride Bank, twogere ku by'ensimbi. Mu ssaawa ey'okubiri tujja kwogerako ku by'obulimi katono, ate tujja kwogerako ko ne ku by'obulamu mu ssaawa ey'okubiri. Mu ggwanga, ababaka bammwe bakyalayira. Olwaleero, owakimanya Kabonera Patrick Kuteesa alayidde. Ndabyeko n'omubaka Kyeyuna Luna Kasolo wakyotera nga naye akikoze. N'ababaka abalala bakyagenda mu maaso n'okulayira. Olwaleero lwe lunaku olw'okubiri nga balayira. Olunaku olw'enkya lwe bajja ofundikira. Naye ndabyeko ne Ruku Council ne State Councils nga nazo zirangiridde. Olunaku olw'enkya Meya w'ekibuga Masaka n'olukiiko lwe nabo bagenda kulayira. Kale nno abakulembeze bali mu kulayira. Era nyinobu kakafu nti encha bajja kumaliriza abalala balayire ate emirimu gitandika okutambula bukwakku. Banno bwe balayire ebyobufuzi babikomye kubanga tubatandise okukola ng'okolera eyakulonda n'ataakulonda mu mbeera eyo. Mu kibuga Masaka kakuba kakedde kulaga nti kakyayinayo essuubi, naye era ery'olusenene essuubi liryo ly'olusenene kufuuyirirayo, kuwandagirirayo, kujegerajegera, kuteekawo kiddedde. Embeera yeyo. Ewamu Kasooli alabika asomose, ewalala tannasomoka, tuyina okwesabira ennyo. Naye nabagambako nti ebimu by'oyina okukola okulima ennaku zino kwe kumanya nti ebintu tebikyali nnomo. Ebintu tebikyali nga bwe byali. Bw'oba osimba Kasooli, tosimba akulira myezi ena. Kati waliyo akulira myezi esatu oyo gw'oba onoonya. Osaleko omwezi kubanga eyasimba akulira mwesatu kati awekedde eddala era omunwe oguliko amazzi agali mu ttaka gayinza okugumala okkula. Kati gwe yasimba w'emyezi ena mu kiseera kino akyabulayo emyezi emirala ebiri gye tutali shuwa nti tugenda funiramu enkuba. Abamu amazzi gabadde gabayitako buyisi nga temugavestinga. Era kati obukosefu we mugenda okufuna ti amazzi gabadde gabayitako nga gagenda gye gagenze kati muyina okuganoonyaayo mu mbeera eyo. Naye byonna kye kiri twetegekera omusana. N'eruba wa Sebina Javira naye owannyendo mukungu alayidde ebirayira abikubye wendi mu kwogerera wano yali ku katuuti. Akimaliriza. Akiwe akikubye. So mumbereyo nga bwetulindirira banaffe aba Pride Bank Masao njagadde nkuweko ku maloboozi g'abantu bano nga bakubuulira bo bwe bakunganya amazzi obukodi bwe bakunganyizaamu amazzi naye n'ennima etakosa butonde naye mugirowoozeeko baganda bange tulime ebirime tekemuko komiti sikirize biberemu sana tegujja kukosa nnyo tetulishuwa tetumanyi banga kiri ogenda kwakira naye gwe tumanyi nti gujja kwaka mu mbeera eyo. Kale, katulize kukuba nakalungu bano nga batubuulira butya bwe wakunganyamu amazzi.
1: Deogulasi ya Semakalu, nza amazzi nga kunganya na dala agenkuba. Nine pipa, pipa n'ebidomola ninawo ebidomola ebiwerako. Bwe pipa bwebejjudde nga nsena mu pipa nga nteeka mu bidomola. Nime kubona abona nga ate nkuba tekoze eki.
2: Tetonye.
1: Tetonye. Kubano

0: Matovu Godfrey Sarongo, Nang and Kola Yemu, Nang and Yina Paper Wagan Nambeka, and I love you know Navy Domara, and Tacon Navy Domara. Here, Langa Chinto Yana from Gasa Nagala and Gawi Dok, Bang, Yanang and Nimurunzi, I took a Rakona Havana, and the Maziba Gonon and you.
1: Naingera chandwa decheta gisa umuntu okuma kubalo ruzo ruwa umutaka lusana mukoka senta desi uli muntu ntiazina
2: gwengo mchala amazi gano gokunganya genkuba ni gata kuita kugambia ambagatia ne waka
1: amazi agenkuba ganyambo koze sayi waka so njagala nyo kubanga ndimulimi wanyanya na era nga bwenku gambia nti ekidibe kyo kyatu somoza kwa nakaituli mkuteka teka kulima nyanya na hii kati wabuzibu wa nabu sanga kubela agombi doma na agombo pipa tega tumala
3: na mgenji matirida na longo ama zinze nga kunganiza mpipa ane mbidomola na hii nkuba buwebanga yato nye sobula ama zinga ugama lako wiki nga nambanga nga kwezi sampola mpola wimbaka linga kati mbude unongaba na hivali kusomiru wiki hivye guwako nga kekereza ni inga atinga wako ni insolo zange
4: ndi mukazi mulimi nza amazi nga kunganya mu mbeera bbiri awaka ninawo tanka n'ebidomola naye aga amazzi ga tanka n'ebidomola nga kozesa ku mirimu egy'awaka ng'okuwa ebisolo byange ndi mulunzi wa mbizzi nnunda ente kale n'emirimu egy'awaka ate ng'awaka sibeera na baana babeera ku ssomero kati mba n'obuvunaanyizibwa ntwala obuvunaanyizibwa okubeera nga nnembeka amazzi ago kati ate mu nnimiro najja ne tufuna omukisa nti ekibanja kyaffe we kiri wansi waliwo engeri y'ekisenyi kati amazzi bwe gaba gavedo nga bwe nakulaze nti ekisalosalo kinene twateekayo ekizzi kati ekizzi ekyo kyatuyamba mu sizoni y'ogwokuna omwaka oguwedde jjukira emmanyi zaali zibaze nnyo naye ng'ate zikala twakubanga amazzi buli lunaku nga tukwate kiyina n'ensulo kati kiyina mu kiwalamuko kati kiyina n'ensulo twakubanga buli lunaku amazzi ne buziba nga tukuba nimyo neefuuka nga yonooyinza oga nti enkuba etonnye naye nga tuleka kikalidde naye olw'okuba nti mwalimu engeri y'ensulo ng'enkyera osanga mwagazzeemu mwekyo ekizzi kiri ku nnimiro nekituyamba nnyo okubaka olufu emmwanyi ekyamazima ezaffe tezaakala kale wadde zaawamu kuba twagenda okutandika ga ntitufukirire nga ekyamazima akasala kakasusse nekituyamba era kati ekizzi ekyo tubeera tukyerula obudde bwonna nti singa eno enkuba eba etonnya amazzi ne gabeerayo nti musana ne guddamu okwaka guli ogwayaka kiba kituyambako okuba pampu ne tufukirira kwayo pampu twajugula ng'era ekyagituguza kufukirira ye kati yekunga gye nkunganyamu amazzi gange era n'emigaso gye gannyambamu geego kufukirira ate agaabaka gannyamba mirimu egy'awaka ye
5: amazzi nga kunganya nga gapipa n'olembeka n'oteeka mu bidomola ag'ewaka gakuyambako okugozesa emirimu gy'ewaka kwoza kufumba byonna ag'ennimiro gakunganya mbadde ngezaako okubikkabikka
6: bampitako obusingi Aneti ewanga amazzi nga kunganyiza nange mu pipa nina epipa ntono ya bidomola nga mukaaga ati nange nga kunganyiza omwo mu pipa ne mu bidomoro omwo bwe bwagarabise nnyo era ewange yenza agakozesa nzeka n'abaana batono yenza akora ku ky'amazzi buli kimu era n'okugakima yenze bwe mba sigakimye sifuna omulala nkimirako ku mazzi
2: ndowooza owulidde amazzi bo bwe bagakuŋŋaanya mu mbeera eyo kakati ku mbeera eno gye tugendamu ey'ekyeya bw'oba tuwakuŋŋaanya amazzi oyinza okiwulira kubanga kkiriza oba gaana musana gwo gujja kwakira mu biseera byagwo era mu biseera ebituufu ebyagwo tugusuubira kakati njagala okutegeeza ggwe yampuliriza yonna gy'osinzira okuwuliriza nti kyokola kya ttendo era njagala okutegeeza ku bannaffe bana aba genuine kunga therapy Masaka bakuleetedde obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu ku baana abato abakulu n'abakadde abatawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo nga bino bikolebwako abasawo

0: Samazinga Africa, wana ku Radio Buddo.
1: Suzo tenno mulunja uliriza, gema uliro kuva kusema Zinga Africa, ku Radio Buddo Radio, Montu Wabuli Joe. Omugave mwezo kuluwandu kwa Chibombo Salim, zentele deo gaba sumera. Ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe obuntu ekya Human Rights Watch kivuddeyo ne kiraga nga abayeekera bamukwatamundu aba M23 ssaako n'amagye g'e Rwanda be begatta awamu mu mambuka g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bakola ebikolobero ku bannansi b'eggwanga eryo era ng'abakyala bangi be bagenda maaso n'okutunuza mu mbuga za sitaani ssaako n'ekitta bantu. Ebikolwa bino byeyolekera nnyo mu kitundu ekya Uvira nga nakyo kisangibwa mambo kage guanga lino elange ebikolobero bingi bye bakolayo mwalipota je bafulumiza olunako olweggulo elaga nti wakati wenaku z'omwezi 10 omwezi ogwe 12 omwaka oguwedde nenaku z'omwezi 17 omwezi ogusooka omwaka guno ebintu bingi bye bagenda maaso n'okola ku batuuze ebitajja. Alipota elaga nti bakoze okunoonyereza ku bantu 15 nga bonna balumiriza bamukwata mmondo aba M23 saako n'abamu ku basirikale ba Rwanda okugenda mayumba gaabwe nga bava luggi ku luggi nga banoonyaayo abasajja ssaako n'abavubuka naddala abalina akakwate ku balwanyi abawazalendo nga babakuba amasasi agabattirawo. Alaze ebikolobero bingi ebigenze maaso n'okubeera nga bikolebwa ku bakyala era nga bagamba nti alipoota eno enogena maso n'okubeera ng'etunulwamu abantu bano bonna abeetaba mu bikolwa bino basobola okubeera nga bakangavulwa. Mu alipoota balina n'ekyokulabirako kye bateekamu nga waliwo amaka gamu ge batuukamu ne basangamu omwami ssaako n'abavubuka bana bonna ne babajjayo ne babasindirira amasasi nga n'ab'enganda zaabwe balaba. Alipoota eraga nti mu kutambula n'okwekaka ku bakyala bangi be balesenga basizza akawuka akaleeta ekirwadde ekya Kenenya kyokanga n'okufuna obujjanjabi kibadde kikyali kizibu nnyo. Ate mu Nigeria abazanyi ba katemba ssaako ne firimo nabo bagenda maaso n'okubeera mu mazigo oluvannyuma lwa nnakinko mu kuzannya firimo Alex Yubo okussa omuka ogw'enkomerero. Alex Yubo yafiridde mu ddwaliro ery'obwannannyini mu kibuga Lagos nga ekirwadde ekya kookolo ekibadde kimunyigiriza. Ono yafiridde ku myaka 40 naye nga wafiridde abadde ayina bingi byagenze maaso n'okubeera ng'akola era ng'ayina n'engule eziwerako ddala mu bazannyi ba firimu mu Nigeria ssaako n'abayimbi zasobodde okubeera ng'awangula. Ono ajjukirwa nnyo mu firimu ye yakyaka ennyo eya Weekend Gateway ssaako n'oluyimba lwe yafulumya olwa John Bayami Alaide mu mwaka ogw'2013. Ono abadde afuuza kyakulabirako eri abazannyi ba katemba nga bingi byabadde atandise okuyigiriza ne bamusaayi muto nga n'abandi bamukoppako. Fuke Akidele ono nga muzanyi wa firimo atera y'omu kuba director abafulumya firimu mu Nigeria ava mu kibiina ekya Nigerian Guild of Editors agamba nti ono y'omu kuba badde basinga obutabasumbuwa muno okuteekawo omutindo omulungi naddala mu bazanyi ba firimo ensangi zino. Ate gwange lya Ghana lirangiridde nga beligenda okujjayo bannansi baalyo abasoba mu 13 mu ggwanga erya South Africa oluvannyuma lw'okwekalakaasa okulebwa bannansi b'eggwanga eryo nga baagala okugobaganya abagwira be balumiriza okubatwalako emirimu. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'amawanga aga Ghana Samuel Akuzeto Abrakwa agamba nti ne pulezidenti wa Ghana yamaze dda ekiwandiiko okukiteekako emikono nga bannansi abanyigirizibwa mu ggwanga eryo balina okubeera nga bavaayo bagende ku kitebe kyabwe basobole okubeera nga beewandiisa. Gye buvuddeko bannansi ba South Africa beekumamu ogutaaka ne balangirira okugoba abagwira bonna mu ggwanga lyabwe nga bagamba nti bano basusse okubatwalako emirimu ssaako na buli kimu okubeera nga bakyezza. Wabula amangu n'embiro pulezidenti wa South Africa Cyril Ramaphosa yavaayo ne yeegaana byonna ng'agamba tewali munnansi alumba mugwira okusobola okubeera nga mugobaganya era eggwanga lye literedde bulungi. Kyokka yabadde yakamala okubyogera ate newo gavumenti nevayo n'ekiwandiiko ng'evumirira okwekalakasa okwabaddewo okugoba abagwira era gavumenti ng'egamba tekiina mukono abagwira baddembe okubeera nga bajja mu ggwanga eryo singa babeera bayingiddeyo mu bulungi. Kati Ghana egamba tegenda kulinda muntu yenna kukosa bantu baabwe era eragidde bannansi ogenda ku kitebe kya Ghana mu South Africa basobole okubeera nga beewandiisa. Omulungi awuliriza gavudde ku Semazinga Africa ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agonde gundo omuteregam.
0: Funa gema wili okuva kusema Zinga Africa. Tuchakuletera amalala. Wekuumire ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukidensiyo na. Eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Kwanyina za Federesi
3: babu we
2: toko janga anze
3: hey mwanjila zengasa nyiso kulaba
2: toko lekebi okulusa nyukira
3: otio
2: nyate nentu uka unenda bo musiri kwenyanya
3: otio
2: mbade naka kuita kwa unenda bo gwe mboga
3: otio
2: katila be mwanyizo zona zinyiri jangali wana bie Kampala echaru chino mkuse saachi budi wambi same misiri jona jinyiri la mwanyirizi
3: muna anga fe tuafune chijimusa
2: chijimusa chi
3: tuafuna budu organiki fertilizer
2: okambia budu organiki chi
3: fertilizer
2: Federesi
3: wanji
2: mkudabi yeko nge
3: katino ingira mnyumba mkubuze ko
2: eze kunonya chijimusa bwe namalo chifuna nada.
0: Kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufuna tota wana na birala byonna funa ekijimusa kya Buddu Organic Fertilizer osilike gwo mulimi we mwani emboga butunda nyanya ebitoke n'ebirime ebirala ekijimusa kya Buddu Organic Fertilizer ekyobutonde kyekina kutuusa ku kiroto kyo tekikoma ku kujimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu chenda munana chinana muenda atanu mutano Buddu Organic Fertilizer chikolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale Bugonzi.
4: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala read out edito muddo kuvira damu milandira echikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omwemba kone bijanjalo linonga liletera muddo okumala emyezi 3 ngateguze mu kumera mu nimiro echiwa bilima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya biuka ngalite bisanyi mogo nebiuka ebidi enduli nebibale byo mutine ebikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zone za fango gamba ngaka tunyeze blighter kede bilime nebilala kati ate tanikapu dagala disease endwa disability zona obutatataganya bilime gwayetaze dagala lino lisange mu bakamu farm supply wamune mu bansanja agrochemicals kubuddu street mu kibuga Masaka wamune ekyotera mu town ebukoma nsimbi lisange mu batamu kede agrochemicals ateka disizo mu babukasa business store kuba kusima okumanya bisinga wo noti bili noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti oba ku noti msamfutane mu bili emwe mu nyatanu nya.

0: zo musiko wo message misana musawe yo kubiriye program the max inwi sawe wo message misana kati nawe wo message misana tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensiyo na inwi radio budu radio yo mtu wa bulijo Oni muzika kumba wana radio budu nga kutusibwa koroko bo
1: boom amani kaba wanguzi
2: Hello, mkulu sebo banyabo.
3: Munda angolile mzee ikakumba anga bulijua mfuzi we nyonyi.
2: Waizo kufuge nyonyi.
3: Nse dereva wa ayo.
2: Ya?
3: Dereva wa nyonyi.
2: Dereva pilot.
3: A dereva ati ya nze mfuga.
2: Iii, dereva bababa moto ka.
3: Nelu akubati zenda manye rekodi.
2: Aha.
3: Na isiza mumita mwebakoma.
2: Waingide mita chi.
3: Na ingide waguru na genzo kuraba anga nyinga rengera ba amalaika waguru. Nenzikiri dani henga nabalabye. Natunude yonti nga ambalengera ba amalaika boze ngoja abamu weba tu waguru.
0: Mzeika kumba wana radio mda kutusibu wako Rokobo
1: Rokum ama andika aba wanguzi
4: Mpichizo manyozi za nyoburu unji
5: Aha
4: Chechisero ingiri akazanyo kano Kubanga sente zubiri ya darobu kade bibiri Za kugaba kumeza wedo Ebyeta gisibu uku wangura Obidina changu nyo Kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya absa Emirundi etano mumwezi Oro ingiri mbagira womu kazanyo kafako kuwangura sente Jewe yongiri ukozesa card yo Nemikisa joku wangura je yongira Change gire mu Tosubu mukisa gunanta labika labika Wefu nile debit oba credit card ye ya absa lero Oku ingira
6: Absa Your story matters.
4: Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 2227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni

0: Okay, radio with the low. Hello.
1: Jemero.
0: Waje angu.
1: Wewe ni kuwele.
0: Na ukuje ukumirako.
1: Wana vice wa tukwa kwa kesa sala.
0: Mm.
1: Tamba ise we James ane sirundi.
0: Otio.
1: Uke katoko.
0: Mm.
1: Ina mukoso.
0: Otio.
1: Kwa msabaka da misai.
0: Ndio sembi ayo.
1: Alure. Pama kwanza kesa sala.
0: Au kecha kabinyo kula chabanyo kubango jie kumideke yo mtu walijo ntumide kwenye simple dick artist mkulu simple dick ntumide kwenye yo au mchukubo chabiansi kubaji cha kabinyo radio with the love. Hello.
1: Udale kuweleza.
0: Nao kujie kumirako.
1: Na udale tobozi liyemi kunyu.
0: Yes.
1: Mkumele utenga mkumansi mbi kamba kone po.
0: Gena maso.
1: Kuliko siwa da swali kingali kutenga.
0: Otio.
1: Kana wapolo utenga kusejie utenga wapote.
0: Hmm.
1: Hawa pupuka wemi kunyumbo nanti mbagala nyo vale kuweleza.
0: Ok, letato, kula chamanjo kubango jia kumide kwa. Tumide kwa nyo selector jetu. Selector jetu, kula chamanjo bango jia kumide kungu. Angolia kwa gana traders, bangambi yifurume yo mutuwa uli joe. Amuinabala kwa batis tweet kwa gana na traders. Hawa matumide kwa nyo. Amukula chamanjo bangambi jia kumide kwa radio bude love.
1: Hambo DJ DJ Meropulo.
0: Waje anku.
1: Pia fukaka niwa lecha konda.
0: Hmm.
1: Ambuje kumama jeli ni mchara wange kaita doyo ni patu dungu machia mwanje chansi kezi nga livi ikira
0: mm.
1: Kuliko kaya vularisa butonga kwe tisina hirezi kanto mbe ema pure chuhome ande kia sika kankwa galani.
0: Ah, okay, chakabinyo radio with the love. Wanji angu. Hello. Wanji angu.
1: Odambo te angu.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
1: Ngo tangu ya wa tafike jati atoske.
0: Mm.
1: Ngo wa fulanda ni saru ni mchirumba masaka.
0: Otio.
1: Ndiya sika kakoze chavu elele.
0: Otio.
1: Ndiya alikaza di just man.
0: Mm.
1: Walu promota mzungu. Akatuma bangebo na wajia kwa fulanda ni saru ni basara kabili. Na wali hau kuyufuraji international mchivu umunaka yivantu bagara kijabu.
0: Au keja kabili nyo radio with the love.
2: Hapo DJ DJ Mero Pro.
0: Wanji anku.
2: Black Smiles ndichi vedale niyaga.
0: Iye papa.
2: Mwanje Charles Eva Smart mjuri achis mbagara nyo.
0: Mmm.
2: Walo Julius Kaka.
0: Otio.
2: Walo Ide Gayaza.
0: Otio.
2: Jiripa yena.
0: Aukari tata, radio with the love. Hello. Wanji angu.
3: Zambati ya polo yengu.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
3: Mbulo njini waga Eva Smart mjuri achis mbagara nyo. Leta umisye mbabule.
0: Iye papa. Amunange mwana mwala shiba kalunji ya video kwenda katutema majai na podcast jako lina kuzineno katigwe alieyu mchala alieyu ngugama zesifumba na mwija wange atabichibichi okusizi na kushiba kalunji ono agama antije taina tabu yona akubanga afumba oba kubanga abano omusajja nga ina wakazi abasuka muomu agama ne waba ina wakazi bana ne waba suka mbada nga bagendanga mukumi nga ye namba 10 tachina kubuzibu ye shibono walaba ngo msaju ya jamu we mirembe oba bakazi bali bameka tafude yo kuba namba meka oba namba meka okusizira kushiba agama ati ye aba wali nyo era nga ja kufumba ye agamba yene wafuna omusajja we Mwagusajyo ya inaba kazi kumi, nga inaba kumi, nga amale miezi, nga taze uwe. Abata china kumuzivu, jasi yaba ya gala, bamkubile kasimba mbuzeko, daringyo sivyo tia. Uwe vityo, ilaga amanti, uwe kastoja, nomutaya nomulagaba ne, nomugaba antika tono yenambe mu, ono yenamba bili, ono yenamba gundi, niba kwatagana bulungi buli mune yemanya ngatabaina buzubu na ye abawali nyo era abajja kufumba irogendo okulaba muwa neno kubanga oyali anatera okubanga azala waluwe byavayo ko ngabiraga anti atetatawo omwana I know mchala era neje buvudde ku waneno kumaza zide tatawo omwana ya postings nga ngalaga anti abajala aina babiri ye waluo mchala nambe mkatishiba aino banga inamba bili deyo agamba tachina buzibu wadenakam kasara mkubila kasumi na mugamba how are you darling once in a while nebaita yoko nebamala bako ama good to go ye mwana mwalo yeshiba karuji
4: uulidisa chitungo chokusadwe chala mix chala mix Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye radio budu, radio yomtu wa ulijo Bela mwegende deza, anjo kweli nda sibuti Bela mwegende deza, wano ku radio budu
5: Gwaline ntengereze fuba okulaba nga tobeera wakuleetera nsisi olw'ensonga oyinza okwekaniikira n'ogendayo ate n'owanukayo n'ogwa Bera mwegendereza.
4: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddo. Radio y'omuntu wa bulijjo.
6: Owaye jeje, walabye ku tanke ezakayakana. Eziri ku bizimbe wano onenna kuzino.
7: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanks okuva mu Steel and Tube. Atinga ikampuni yesigika mukukole ya stainless tanks. Wamune sayirozi biite bya gibyensigo mu Uganda.
6: Wow! Kwe gamba za bubu? Nechiche chizifuro okubeza enjawulo.
7: Anti buli kimwe chazo kya njawulo. Stainless tanks tezitalaga, tezikosebwa bugu moba muliro. Nyonjo nyera mpangazi. Atenga nyango okukuma. Ekizifule terekero lya mazza mayonje li sinze.
6: Katatezo sayiroz obebi ajibi ya nsigo.
7: Stila nitubu stainless sayiroz. Na zote zidi nabulabe. Kunsigo ze tupatu teresemu olufa njumaluwa makungula. Obebi nimebio na bitupatu teresemu kumare bange dene. Gamba ngebi janjalo. Entungo nebi dala.
6: Agundo mauli na marunji. Eliaba limi naba subuzi.
7: Babula na we wandiba do tambula no mulembe. Katiduko gene mustila nitubu. We gulie smart tank soba sayiroz. Olida kweba za. Stila nitubu. Inspired by innovation. Kulicho wetaka kwa msibi waka papula Biwi ni beti Uganda ya chidina Omuli odzensava na maguba gata banga wo Wewandisa katiku www.biwinibetiugi.com Otankira okusiba kumipira juna Owange bino vya dala Kasta wewandisa woti kubiwi ni beti Uganda Tukuwela usindi senkumi bilia zamba gira wezo wedele Ezikulange nyongeza yo kwewandisa Ezikusobo zisokutani kila woku zanya Secho choka Tukuwa chumuleta bona sokutuka kubitundu vina muatano Atenga mwosiba kapapula kone kafamu timu emu Tukudiza sente zonazo watade mungo siba Ngatuzi kubisiza mwe mirundi Satu, Winibet Uganda, Edungamiziwa National Lotteries, and the Gaming Regulatory Board. Okubetinga, tekukiriziwe yabo, abatana weza miaka abili muetano. Ama teka novu kwa kulizo, biko bedelua.
8: Nachimba.
9: Wanji.
8: Kunonye za wakangori eno.
9: Munange ndi mukufu ila.
8: Ori mukufu, linda ku eno, watermelon ni mkota ya fene.
9: Vya chijimu sacha sativa vya chikola.
8: Sativa?
9: Wageno kwa sativa, unobo mbulida.
8: Kangende chinonye.
7: Guomulime, sativa, chechijimu sacho mtindo chogino kwe kwata. Ofunemu biolima, echijimu sacha sativa. Chia mbebi mela, okukumabu nyogofu mutaka. Wamuna utakose wa musana, ilanga chile tele bidime na dale muanyi. Okukumebi muli obuta kunkumuka. Ukusako kugejesa bidime, nga watermelon. Green paper, nebili mebila lebi enja ulo. Echiji musachia sativa. Chia mboku davidi zeni mirebe kose duobu wade. Nga blighty, echigenge wamuna akatonyeze. Nga chiza we nimiro. Echiji musachia sativa. Chisange mumaduka guna. Agatunde biobulimi. Mumasaka, chotera, rakai, bukomansimbi, ruengo, sembabule. Nemumaduka guna agatunde biobulimi mugwanga. Obakuba kunoti musamfu tano tano. Satu noti. Emumu samfu satu.
10: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
11: Hey, boss, mtuwa lugumune chitundu.
10: O, mtuwa lugumune chitundu? Hey, musajja. E, bei ya mafuta angeba libubi.
11: Boss, tota andika. Bwe mkufugire nkumitanu, mbanga kufugidobu erere.
10: Kati insunga, ruachi weta gokuli nyiso omutindo.
11: Omutindo?
10: Yee, new TVS HRX. Chikumi ya vili mutano. Jia tano. Enegekeleza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
11: Eh? Jia tano, ulusina kendeza zito muwendo kwe bisarebi ya mafuta.
10: Neda, Yuvraji TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi wedu. Kumwerere, bugula yemu.
11: Mitwaro kumi ya mafuta? Eh? Bosi, kankutuwa hali kumkumi tano. Nienda banda katikati.
10: Jia tano, eduse. TVS, HRX, chikumi ya vili mutano. Mpia, elina jia tano. Yuvraji TVS, banda. Kuwa kunoti munana, noti. Satu muna

kebari kulidiza radio buto yomuntu wabili joche nda muna na kutanyi se muna na chena mkwela kutanyi se tanu na wali ku www.radiofm.com ya zadi jadani ya kupili mpia muka mungezi na kugama anti tuko zefe nanze nawe kubanga mbade wanonga ni mkula na wengi weni mkupili mpia muna gengo no nye chikudi ya bakali diba wabali kula wabali kubantu wakaza na wabali kula kangato no nye chukumi muna nga bafunda yone mbakuli sanyo njida ya bagama timu kuli keyo wabali kulabi kanga detu bade tutambula vena kubaja natandikide paka kadeka nukenye babu zanti irelu alelu chigenzi.

0: tubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: na yeye obumwanyi buno gwengezi zo zisera
2: andi bwo zilekera zinenze buzaba zisobola sina kukaka
1: Tonka se, neto sola ganti kwebeye iyo jota dolinga agama nti kujengenda zitunda
2: wa. Echizibu, nti mwatu banga luli, nga abazi kurusi, kusobola kupatu makumanya beye walela bweni. Na yo kubale na utegele echo, nti walinga luli nyegirabu nyegezi muna mchukonde, nembanya nito chada mkonziba. Mwopato zi ina zideke.
1: Nego wera biranti nino mfuga mafuto kujieno uo.
2: Nga niyaku ise.
1: Gani muri mugwange nange ngula mwanyi.
2: Ee. Kati jitwale ntwa.
1: Bakuwe chinjagaze mwanyi zo. Zipo zani kaburunji.
2: Osobola zile kano ogenda kunguzo mulala.
1: Kati
2: mpa sente ze njagaze.
1: Bintu bileta muntu onde. Kati ogenda kunguzo tia.
2: Ngabo enkunyonyode. Sija mulya de chikumi.
1: Eva tata ziba ziregira sije zivugira.
2: Ah njeja eno simbuzi. Zino mwanyi. Ezimanyikiddwa akatale nga kansi yonna.
1: Anti akatale gukoyogerako ng'otuuse ku kyuma kati nze nyino zitwala ku kyuma.
2: Genda otwale ez'abalala myakkase. Bakwe nti bwotatwala zange tufune mwanyi.
1: Ate
2: nzina ku kyalo.
1: Ezo entondotondo tezijja kukola. Nze omulimo gwange nga naawe bw'olina omulimo gwo gukkanika obugaali. Nange omulimo gwange gwa kusuubula mwanyi.
2: Nkanijja ofule. Muzika ya musitowa.
1: Nateka tuulia.
2: Sigenda kuguza.
1: Hateka tibio biyaji. Mawekeri nga wanguzanga.
2: Nganti sina mayati wali mubi.
1: Katisewo londaba anti ndi mubi.
2: Kati zideke ugendo gule kone walala. Zesili mubi.
1: Ne, atoru uso mtu wanga muno kujia. Ujukila wangu vila nga nungamba mpereza ye kumi wenano katula bagane.
2: Ngoruwa ncho nziba.
1: Doringa
2: yari yarogana abantu bonna abazi tutegulo sibanzi.
1: Ujukila muu. Nzenga wangu vila nga nekuweleza nga nze nizi. Nga siti tena kutanga ngamba wono noga nozituna no tapa.
2: Siti atunda. Ela nobubo nerobula ganti olimubi weyole. Siti wacho ne medeko.
1: Nkule medeko wangu wangu vila nga nange nungamba mpereza ye kusene nga tunda wana kunoga.
2: Nanti vya guwa. Ibintu byogera bya myaka ebiri mabega.
1: Ikati nange jukira. Nze wacho yakale mwanyi zikuza abantu abalala nga nze ndi mukwano gomba.
2: Si gogula weka. Gendo gule ko balala.
1: Kati ekyo tukiveeko.
2: Njana kwe wala nno ndekerawo n'okubuuza.
1: Twale lyo entondo tondo zitakola.
2: Kati zileke.
1: Emwanyi. Tunda. Nze.
2: Mutekeko ne kufuru.
1: Ee. Ikigezo badde siri.
2: Uyinza okudda n'oziba.
1: Ee. Awo tuuse salo.
2: Genda baba nkutadde. Nina ne wendaga waliwo gye bampise omalidde obudde oyogera sente z'abaana bato owulidde.
1: Kale jjamu ekikumi.
2: Nigwe oyagala kunzibira ddala owulidde. Bali banno batuuka mu siringisi bongera mu siringisi lusanvu mbw ate gwe ongula ogambye mmeka.
1: Kati omanyi kye tuba tukola. Nkola
2: bwale. Baba.
1: Kanzitwale.
2: Emwanyi zino.
1: Naye.
2: Ate wulira.
1: Saagala kusanya.
2: Emwanyi zino. Gutulowoza nti no kwe batusomesa engeri gye baanikamu emmwanyi ne batusomesa engeri gye banoga emmwanyi ne batusomesa engeri gye basimba ekikolo ky'emmwanyi ebyo byonna emisomo tutambula ne tugendayo tufuuyire emmwanyi zino tuziteekako ebigimusa gwe n'ojodondole ng'otwala ewedde enkalu owuli twanika ku matundubaali gonna gagulwa ssente
1: ntwala ewedde olingaga nti mpa ya bwereere
2: naawe leka muleke kudondolanga mulimi mutyo. Tuteka munafo kufuba okulaba nga tukola omutindo government gweyagala.
1: Naye ng'okimanyi nti naffe tutwala ne tuteeka mu masitoowa ne bbeeyi nekkanga gwagula ku bbeeyi ndala.
2: Anti nze we ngambira nti ng'ozireka kantu katumu nnyo.
1: Oyina akantu akoyagala okulaga nga ateebuya. Naye jjukira atajjukira ata ojjukiranga.
2: Ebbanga eryo lyonna ly'omaze lwaki obadde tolimanga zizo.
1: Kiki kyotegeeza funa tunakola ekyo
2: kyere bwebali nnyo kakati naffe katukuuma omutindo gwaffe sente nungi zijja kutusanga
1: kakati emmwanyi kiro ku kukyuma eri kugumuka samu kankuwe gumuka kaga bitaano nange ngende ndyeko ebitaano
2: baba sente ezo ez'obukutiya singa obadde ojja n'obukutiya bwo kyandibadde kibalansi nga
1: obukutiya nja bukuwa oba kiba nga kyekizibu
2: kakati leeta obukutiya nze obukutiya bwange budde wali kuba bubona bupya
1: kale kakati
2: tonzija mukupala palanya
1: tupimye mu kilo bisatu mu ataano
2: njagala cash njagala kunti ate nkamala okutwala ku kyuma ate ki naye sikase bw'olaba nkukaluubiriza ng'ozireka
1: balamu
2: kibikyuku nkutya Mwagwekutia sikukugira kubanga ngeri jo pala pala nyamu.
1: Na yenze nno ngangu.
2: Ya ngomba lideko wano labo weta nobu nobabula mu.
1: Ngangu le mwanyo muruka gwonna. Na agenda nga bekutipuli wentyo na amalako.
2: Kati gendo kubaba la labo gula simanye
1: kwa. Kati sarungu kangenele to kutia. Umwana tumazo kupima. Obazi teka wano wabwe ruwe nzira mune singira mstowa yoyo muyo.
2: Bojango tukubida bukutia buange koja muke ntekeri mstowa.
1: Kale kale.
2: Sagala kudawa.
1: Pankomeo.
2: Na yendo hoza tunaba ncha walwa guru.
1: Ncha.
2: Kwa kati njina wenda gati sima ibu debu nkoma unjina kamiti.
1: Nze nkwesi kwa wadego tonesi. Nja kuda.
2: Kati banae mwanyezo temunzi tunda asasudi. Ibu ajaja nubu kutia na alioka ajirachi. Nera mkubira kishi mkweri.
3: Abay banange lero omuntu tafune kukali yako
4: yote wasuze te baguze
3: mbuje nasuze waje nasuze Nini wachitu kilizo mtu wa kugambe ichi
4: mtu? Mtu ichi. Wangambi ichi.
3: Saakuga meri tugenze murumbe.
4: Orumbo oruliwa.
3: Kwa
4: suzaba kunobo nanti buotari msuziza yari firidemu. Yari ganye kuzikili.
3: Chizibu bachara wa femu ebintu mubirabira mu ango ndala. Atena fabasaja tubirabira mu ango ndala.
4: Iye buoba wasuze murumbe yote bafumba.
3: Gati nagenze kususa na kunya murumbe.
4: Wali maze kunywa buji.
3: Ate muna ate jumatu.
4: Ya fito tuwake deji fumba u.
3: Mirono baba. Urutalo luoru wanye runa guwa.
4: Ate nuwanye rutalo.
3: Gomundu wa amanya. Jomundu.
4: Muntu cha agenda murumbe. Na ata agenda wadinaka koti. Wakili wali ngambi enti mpomo keko. Kati wondaba wanobo mpita mwana mto nonfuringa. Nonfule echintu echiri ya wechiumba tutu echita tegira. Ntegira lwa kwesi.
3: Kangati omanyi, tuji agenda fena mkuzika. Tofa ayo.
4: Sagala, sagala.
3: Uliokoka kasenti yu jena badde.
4: Sagala. Uinzo choku nganti ogenda. Nogenda toina wadaka.
3: Na mato ebubali.
4: Toina wadaka keka. Ogenzo kubie masumati.
3: Uli agenda murumbai na kweti kami keka.
4: Kale wazukulika yoje wasize.
3: Mvude yuno muna. Na yego sebo na otandikira mu kuyomba. Kakati wali waka chayi nyweko.
4: Kewali.
3: Mtunga abonye abonye. Mwasika demu mwoku guru. Mwuri mwoku guru wa mtuwa.
4: Abana wagalide.
3: Ori mwuri ya kukira. Kale tubireke. Tubireke.
4: Ni hujigo tuwake ila wanokulia.
3: Tubireke.
4: Kadiba nyeti tumala kulima.
3: Tubireke tofayo. Uruayo sigenda kulima. Uruayo mtu nsuze murumbe atengere mkulima.
4: Walumio siza kufagulo. No sulaje wasuze nga rumiofu. Kakati atetu kulimie.
3: Wewa tuuliro genda no yomba yombe minu. Binyumira.
5: Wewa fwe.
4: Hey,
3: Sarongo. Tusanyi sokula
4: ba. Banangi. Mukukwata obudate go wasoba busobi anti obwedda wentunula kusawa. Atendo Sarongo.
2: Nina andwishije wakeyo. Bana abasubuzi be mwanyi ba kuno. Nganga anti obudde bwatu kutedda.
3: Musajja mukuru. Musanyi sokula.
2: Munange sayi senango kusanga.
3: Sika tono no sangenga sina koma wo.
2: Choje.
3: Kubanga chila vika. Oringa abadenti olugendo walutege senga luwa kuje.
2: Mbadenti kone ankani.
4: Tutulireka osalo.
2: I'm invited.
3: Yei.
2: Na itidua.
3: Wa itidua.
4: Erate sebo.
2: Erate nyabu.
4: Muli muteno sebo. Muli
2: nyabu. Musige mutia nyabu.
4: Jetuli sebo.
2: Malibatia.
4: Teba inabu zibu. Mpozi mwe.
2: Jetuli.
3: Erate salong.
2: Erate
3: sebo. Sibio mutia sebo. Mwe tuli.
2: Malibatia.
3: Barunji.
2: Kana ekifana nyinge chukunda bakutecha mwe chembaga. Chukunda obunene bachinaliza meka.
3: Filmu ya chocha ajina.
2: Nina filmu chuneza feze doba chisoboro
3: kubamu. Nechicha avamu. O inao chechifana nyicheba akuba. nga wechiri choze
2: wali wakari uo
3: ee
2: kono wafu wanaka ni buraka ni waichi
3: ee
2: njagara mwechi nene saize
3: aha katika oba wako
2: ee
3: bo neba gezako
2: chizimburuku
3: eba ine inga teknoloji ya gubako yosa neba chizimburuku sa
2: ato kuteka munaka ni langi
3: langi ee langi ya inzo kubenzi buzibu na yenga bachizimburuku sa mburaka ni waichi
2: ee chinda wiki jeburu unji
3: ee
2: nange china yo
3: ee
2: kifane inga
3: nga muri ne naro
2: eh na yagashije mbuka ko chomoteka nga mulavira kawo
3: dala dala ya uchirunji
2: kakati mama
4: bali bati abazukuru salo
2: bali bali yo bati limafe ne mapera
4: eh mbitegera
2: e waka ye ye bali na
3: e balera muyeje ye
2: bali ya kumasoro
3: ono naduka na deno ono na deno
4: e bisanyi gate bibali bubi
3: dia ero lyesanyu lyo muzadde Bogira bodi temunde kanira na yati lobatale kanyi
2: atengo wuli echi
3: ngo wuli echi zibu
2: naye nje mwatu nebo babere waka sebaka nebangantu kangala mireke mishana mpumule ogendo kugira matuga babweru tebe kubate bakola batya
4: atajja jona nkozati atona nkozati
3: emisango bulikasero ba mukoti
2: fetu ina nakanya nyumba mondo bukutalinzi bakuba bukubika kakati bakwange mba mukanju yange
4: Let me send a mobile.
2: Da, what a tangle work and gabana. Da, eh, Kati, Yagarum Buddy Mukun Songa. I can't say what you now cut.
3: Mumurina went Songa.
2: Eh,
3: I cut in the Kambari cake.
2: Now we
3: can't. Eh,
2: quite a corner. We try to get the player now. We could sing it up.
3: Nanga be Muneta.
2: I
3: can't hold it. Wamba denga anti oba charge za nsonga za mwe nze negendere mu bumwanyi bwange.
2: Nsonga ya fefena.
3: We wow.
4: Salo goe bale kwata budde. Ate roz o sanze nange ndi mu close nga ngamba Salo ngo yakoza atya lero. Ne we bale kwata budde kakati ngera bwe nagamba mu Salo ngo. Nti omulaba muno. Wamu mwetegereza bulungi.
2: Wange mutabani.
3: Wanji tati
2: wafuse mulasita
3: hatu mulasita atia
2: asha kutu ndaba wakuboto ndi
4: kati erange yo yensonge nkulu Salongo omukulu ono ngabu omulaba emyaka jayina n'abaana baalina yawumudde okutu ngabu eranze wo wenjogerera bino Ebyange namaze dobisi ba mukisenge Salongo.
2: Mukuru na.
4: Nze sigenda kuswala ku kyalo.
2: Sebu.
4: Omusajja omukulu kiki ekimuwumuzama.
3: Ani yagambye nti oswala.
2: Songo jiwulira.
3: Nsonga ti muli azayogera. Buli awumula amatu aswaza.
4: Omusajja.
3: Buli musajja awumula amatu aswaza.
4: Omusajja atali gamba nti muyaga nti abadde muyayo taata w'abaana bange banga lye tumaze lyonna.
2: Miaka
4: jina umulama tisalo
3: Ezo zensonge zikuletido kusikula musajja mukuru omulete
2: Mbade nsaba tufune nsonge
4: nabu Ati nalo wazezo bigamba ngeroja gamba ndi mukuyomu
2: e, Mungeri ya tusara guwaka wala Ensonga yo ya kumusizizo kutu ya aki
3: Musajja mukuru Mukusonga kansoko kweto ondera Oruamu nango kumalilo obude na kusikulo kuleta munsonge zitalimu Ukuzibu binyona tuweza kutambuza musajja mukuru vodo Kusonga zitali mu magezi wama mukama wange nze okuumula okutu savudde mu banga nine nsonga ate bwodda mu ebyo omaliriza ekintu kyogenda okukola tokikoze sina kindi nga n'obuzibu bukutuukiridde ennaku zino embeera eziriwo babuzaawo abantu nekuzino basaddaako abantu kale ate nze Twakula bagamba nti omuntu ng'alika akatuli konna ku mubiri akatamuzaalirwako tebamusaddaaka ne ngamba bino bye basaddaaka abantu nze nkola oluusi ntambula kiro bagende banjo babasaddaakira ddala anti baba baagala musaayi ne mpumula okutu bwe bagenda okunsaddaaka bansange ng'okutunna kuwummula
4: oba baamuloze Nse neunya na
3: kwa mkuu
4: Abana bebe
3: nini Bana abana onyobu gaga Nse tebajia kunsa daka
4: Salo, ulira anti
3: Nabatebuse
4: Oba simula mubu
3: tabajia kunsadaka
4: abana be bazala yabati liro bau mula yetu ogera kuno nakuli oyo golaba yagano muta ilira ngagamba ntibiruma
3: anti otandi sebintu bie otandi sebintu bie
4: kakati kumatu
3: ebyo bie bia mkulisiriza musajja mukuru
4: no kutayirirwa
3: salo musajja mukuru wa mwiseru ebyo
4: kiki ekisinga okuru
2: wengi te wagambe munonga tonaba kugenda kuumula kutu
3: ono yero kutuzo tebajja kunsadaka ekirala ono byawo zabo ebyo bia kugamba munagano kugira nankani okukola tayiri katonde ya tutonda nga tuzadde bwatu yali musobya
4: kakati bakuzala
3: okutukumule tuli mugundi mudameji
4: echa newunyisize era nenkuyita
3: echo sijja kikola
4: yagano okutayirirwa
3: nina kusigala kooli kino ya katonda
4: nekuba kaba sawo ne bamwezinga kwa
3: basawo ne bamwezinga bajja kunsadaka
4: ne mugamba munange kino kya bulamu munange kino kya bulamu basawo ne bamunyonyola obulungi bwonna obuli mu kutayirirwa
3: kati ndi mulwadde
4: I'm going to go to the house.
3: Hey,
5: I'm going to go to the hospital. Eno ye radio budu, radio yo mtu wa ulijo.
6: Nine komye wonga ya mani ya mugundu. Gatenyu mokuchira se waliona bie. Hello Mr. Right, komye wo. Musizane yokusatu kustatens makurechka. Okutani kanga 15 mwezi guno gwokusatu. Bulirwa Sunday kusawa bilia zechiro. Eno ye shayo kwa gereza.

0: Obuli dicho nacho mu ino
1: chala gara Tyson ne oliaga sibenda mu Tyson.
2: Eriya budu.
3: Kwali sebo.
2: Ana mara tuwereza.
3: Weba lo tuuliriza sebo.
2: Amanyi anze kamara eto.
0: Mm.
3: Yes sebo.
2: Swaga ni swaga kibali.
0: Hey, baba.
2: Urufu mkazi mutufu.
3: Enda
2: kuzino msajja nga tewafutie kwa mkuta. Mkazi mutufu msajja mawe mtia kwa mkuta. Kaza vereo.
0: Ate ichimuruma kwe kuwanti ono wamu umudo kutu.
2: Ne wali kwa msari.
0: Hivitali imu makuru vya wama kutu.
2: Kize wa msari.
0: Wa mutai hivi.
1: Na mjeke chusu
3: mku. Mbamuroze.
0: Kufukira wanolasta.
3: Kati afukira sta wa mirundi ya mili.
0: Aha.
3: Wabiri.
0: O wange.
4: Awanabuzo.
0: Sebu tata.
4: Tuwele.
0: Iwe wange.
4: Tumese Manuel.
0: Kati
4: zepoye ya songo mkazi mutufu.
1: Mkazi mutufu.
4: Kikara mutufu kujua 100%. Kuwange mpisa eta limbo adare burunji. Tesora kutunga rukwe yevurunji ya kilizewa muwaga lesebo.
0: Mwagani anobi?
4: Iyo mkaza anavana ya msaja ino kukilizewa muwaga lesebo.
1: Bale kwa msonyi uroku umuroku tu.
0: Tuwale kuchiinja. Awagaliwe jambia. Wawuliti.
1: Wewa obumuna faliengu ya garo mfalisi umurunji wa mugumu ngate muwangazi genda wa haji sura changa. Ume distributor ume mfaliso jona jiri muorigino javita formu. Nemi kabia mfalisi mirara. Kakati naina nabi inje bilare binyumi soturo gamba ngama suka zi towels, bed covers zi night obutimba bwensiri zi duve zi blanket nebi ntwe bilare matu ebinyirize chisenge atenga bitunda kubei nonji. Kakati nagama nti ali mchibuga wano Masaka okulia na webatunda plastic wa nice haji sura changa ainane tabi etabi noliri mnyendo opposite nechizimbe chapa faza mkubila kuzero msambu tanu satu kumina satu msambu mwe mchinana mbili oba kuzero msambu asatu msambu chenda mtanu mkaga mtanu
0: mbaba tukweba zanyo tukweba linyo weba liedala okwe kumira kule diobudwe mtuwa wali jotuli mo program agafe uwebele mkulu MC Dragoni mundango wali umazali buwagi
3: happy birthday
0: happy birthday to you MC Dragoni na kuzina yebele lao caravan ba mchibuga Masaka wano
3: wakolira
0: ya wakuli kese nyange norwecho sebo
3: ya boze dunji bambi
0: ya ndi
3: bambu ita ya vibe
0: bambu ita the mighty MC
1: the mighty MC
0: dragon
3: mighty
1: MC dragon is the mighty MC dragon
3: mama
0: yelo mazali wakina ye mkulu mu
1: ya beba angano ku best
3: miyake emeka
0: wanji
1: ya tula angi kumuzini ku microphone ya best
0: hotelu
1: Best FM.
0: Mbadi
1: okole dozo kanti. Yeah.
0: Mbaba.
1: That is the man.
0: I need the voice.
3: Mfokasenze nyo ku miyaka.
0: Ya labi kawozeze chinana.
3: Bwongo inemeka.
0: Ah wadanyo.
1: Baba ina chinana kati go na 15.
0: Nze mushinga ko 10.
3: Ayinza okubali.
1: Yo wa chinana go lwa 9.
0: Na bala banganga tula batu.
1: Mwamule wa mulera.
0: Miyaka je jimu.
3: Yezo okubali nanga 38.
1: Aluwa.
3: Dragoni. Semu
0: kwa tayi na muzukuru we mwenkana
3: shago maje miaka jangere
0: wange eyo mtu abulijo ne yongera ko kudoboji se Luganda
2: ntwebera na kagunse ni junwa kayunga kiganga
1: ni baba we mi junwa
2: muri mukeyo
1: munange mwe tuli ogambo otya wewa
3: tuliriza sebo
2: na we bana yo msajyo ya tuwe mbe na tuwe mwe omu tu mbali wabu wangu kutani wa fila
3: kwa kuhumula ama tu
2: kuhumula ama tu kutuwezi ye vimbele mbogu kutekutana kutani kwa msajyo
0: singa abadi muyimbi ogamba konti kali
2: kare ya mbalaki tuba abadi yo mbeba chumeba chumeba chumeba chumeba chumeba chumeba chumeba chumeba chumeba chumeba
0: Umulindi.
1: Tagala musaddaka.
0: Awozi yesibye ku kintu kimombo taba musaddaka.
2: Atuswazi za nyero mchala mtufu nyo. Atuwaza kakati uwa bana agenda babu ulilaji.
0: Umulindi.
2: Mwela matuwa bana abalini.
0: Mwela
2: matuwa mtufu ugo msingi mwibu wa bana.
0: Ira.
2: omuchara mutufu nyo omusajja alimba atwaliza ekikonde mutufu.
0: Amina, sebo webali nyo, webali ledala.
3: We wao, kakati mkwano guwafe, guwalie yongoru mizibu omutu entakira, amaso, agavamu, amazigabu lichisera, obeira wongebintu bio soma kusimu, oba wantu wona tobira babulunji, homala kufunya funya kumaso, kubako nechi olaba, mkwano guwafe nga guwabu obereyo. Tochi alaba angabu walaba angedeta wali olaba babulunji, gebintu ebidi ya walangabu, otunulila boti omuntu mu distance omulaba, ho kati omala kufunya kumaza ate nota mutegerola nenyindo tojira babulunji amatugo muntu togaloka boyani
0: bokwata kugondi emutola ba
3: mukwano gwa fenno gwe bobere yo goba oba stress oba afunye muka stress oba nko yesi kyala babulunji neno munange kiyinza okubanga ekizibu kiri kumaso go kakati njagala okuzigirira banaffe abalapeya bagamba nti jangu basobola okubanga ate bakujjako obuzibu obwo bagenda kuba bakebera ku bwerere nga tosasudde wadde ekikumi era nga bagamba nti balina amatabi mangi okwetoloola eggwanga mu kibuga Masaka namwo balinamu ettabi era nga bali ku Edward Avenue w'ogenda okubanga obasanga mu kibuga Masaka ate nga ne matabi amalala gye bali balina amatabi agawerera ddala 18 omuli ettabi erye Kampala erye Masaka erye Entebe erye Jinja Mbarara Mbale na matabi amalala manjiko bagamba nti obuzibu obwo bwolaba ku maaso go obwo obubonero tobulagajjalira buyinza okuviirako ekizibu era bagamba nti bakubire bukubizi ku namba yaabwe basobola okubanga bakuyamba banafa abalapera bagamba kuba ku 0709 47 75 0709 47 75 ne bagamba nti clear sight changes everything.
0: We, wow, wow.
5: Baba. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidensi yo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wa ulijo. Hey, bise sate vigwa yo.
6: Waha, kote kambote.
5: Ai, guay.
6: Ai.
5: Karevu. Ono ye karevu. Wano ku radio budu. Nga utusibwa kuchogi no Herbal Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya binyediza. No kulongo sensusu. Bisange mu maduka. Nemu supermarket season na. Chogi no products. Clean your skin. Open your luck.
7: Kale tata, nao ujevali.
8: Inaba investor, abagenda okujja ne nabagamba nti nyina omusiri gwe mwanyi. Kati njagala bajjebali ambule guno ogugwo, mbagambe nti zezange, bali okeba tuwe sente. Bukadana,
9: ulimba?
8: Iye, bwe bagenda tuwa. Ganda bagenda ndi mulimi omukuko navu, kuchalo kuno.
9: Nero acho basere za government.
8: Ane daba no bazungu.
9: Alba acho agano kubaba.
8: Bana. Kati okweli la kusente za gundi chibi.
9: Kangambe chiyama
8: kila kubaba. Nao genda kuliyako.
9: Sagala.
5: Uyo yekalebu, wano kuregyo budu. Nga utusibu wako choki no Herbal Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya binyediza. No kulongo sensusu. Bisange mu maduka, nemu supermarket season na. Choki no products. Clean your skin. Open your luck.

0: naba sajja badiba
1: nyamwe mudiba
0: tuli kuchenda mumunana ko muzamunana ni chenda mutano ko muzatano radio budu radio yomuntu abulijjo munanga kayimba kavude wa kafero junior bagamati naba sajja badiba
2: wow
0: otegedi
2: kakati bwa nafa ba Jenna Habos bakutegeza ndiba kukoledde eddagala libaita Jenna Flu ndinonno nga mwattu bobera nga oliyo nga otawanyizibwa alaje oba kiyita ekyoka otawanyizibwa ssennyiga okusiibwa omubiri oba mwattu okukaluubirirwa mu kussa bagambye nti weekwate Jenna Flu eddagala lino mwattu terigenda kujuza likolebwa ba Jenna Habos abakukolera Covidex ndinonno mwattu liyamba mu kuzibukula ennyindo ezikutte likakanya alaje era lina ebirungo mwatu ebirwanyisiza ddala endwadde ezikwata amawuggwe n'ennyindo kakati Jenna Flu tamala amumaanyi tasumagiza osigala okola bulungi emirimu gyo ate takuleetera kantolooze mulungi ddala era ng'akola bulungi ku bantu abakulu n'abato abasukka emyaka ebiri era yakakasibwa ekitongole ekikola ku by'omutindo gw'eddagala mu ggwanga kale weekwate Jenna Flu mwattu okulwanyisa ekyoka alaje ssennyiga oba okusiibwa omubiri kwossa okuzibikira kw'ennyindo n'amawuggwe
0: mbaba beebale nnyo abantu baffe abo owange taata ebala okuwuliriza wampa ssebo
3: ogamba otya
0: mwendi munnange ogamba otya eyo
3: kiki mwana muwala
4: ndi bulungi ssebo oli
2: aliwa na atiba
3: atego mukulu ogamba
2: isti okay
3: atiba bu tv
2: atiba bu tv
3: onosema ambe kaula mugomba tuwera stungu denga tutawuliriza
0: ae wow
3: akati nkubulire omukazi ekyakoze banande kirungi nnyo
0: kirungi kyakoze
3: kakati kintu kibi kuba agadde abaana abaana bawumudde afite emyaka tugale nga ataano kati bamulabe nga awumudde n'abaana bawumudde omuntu omukulu oyo onosemambe kawula mugomba wamalikueza bannange
0: oliaga ye yatidde kumuwamba
2: bamunebajjamusaddaaka
0: kati ono kyaga nti awummule okutu n'abaana be bawummule amatu
2: kakati awumuli kuki
0: ani mwana ani taata
2: faida gaani iyo
0: otegedde
4: naye nga ba abaana ekigga bawummuza naddala abalenzi kyekyaki
2: weewaawo tuga nti bannaffe aba Genuine Kunga Serape Masaka bakuleetedde obujjanjabi obw'ebikika ekyawaggulu mu baana abato abakulu awamu abakadde abatawanyizibwa endwadde ez'enjawulo nga munnange bakoledde eddagala terigenda kujuza bakulidde n'abasawo abakugu eri ggwe eyalwala stroke oba eyafuna stroke atawanyizibwa omutwe ogw'olutentezi osanyalala olumwa omugongo olumwa nnyingo oba olumwa maviivi abaana abalina ekizibu ky'obwongo nga kyabaviirako mwata obutategeera bulungi omuli n'okuyiika endusu balemu okwogera obulungi n'ebintu ebirala bingi Genuine Kunga Serape weebali okubajjanjaba ate ne bawonera ddala mwattu endwadde ezo obujjanjabi bwaffe mwattu bussa nnyo essira ku bulumi nkiddamu nti obujjanjabi bwaffe bussa nnyo essira ku bulumi naddala obuli mu binywa amagumba n'ennyingo kw'oteeka n'emisuwa olumu tunoddamu n'otambulira ddala oba noddamu n'obeera mbulamu bwe obukweyagaza nga ate okozesa eddagala lyaffe lino n'okozesa n'otaddamu kumira wadde empeke kaka tuno tugamba tutya eri mmwe abaana abalina ekizibu eky'obwongo kiyite autism muweebwa obujjanjabi obwa Kunga Serape era mu bbanga mwetuli amyezi esatu omwana we abeera amaze okukulagira ddala obubonero obulaga nti embeera etereera kaakati n'abeera nga mwattu yeebaka ku tulo ate naawe n'obeera ng'osobola okuwummula obulungi Genuine Kunga Serape tusangibwa ku Golf Lane Hotel munda okulirana ofiisi mwattu ez'ebyokulonda ku round about eyeekatwe ku kiddaawe Masaka tawuni akapande ojja kubanga okalaba oyinza n'otukubira ku simu 0752 28 41 9 oba ku 0782 23 08 82
0: weewaawo nkubuuzizzaako nnyo Ssaalongo munnakyotera Suuna andabira nnyo Naalongo otegedde Naalongo waawo ku kyabbumba otegedde mwebale kubanga jemuli batulabire ko nnyo bonnabe okuteeka n'abatuuze abeebutego ku ssaza kinamwe mwebali nnyo banne okubanga muuliza Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo.
4: Radio Buddu.
1: Oh, mzee Kamat.
0: Wamba sebu.
1: Ogambo otya.
0: Ndi bulungi tatu osula yotya.
1: Mwendi mzee Kamat.
0: Amina.
1: Owefu muli ensonda mwali.
2: Ali wana awagala.
1: Esebo. Owefu tumbo nkula musizza.
4: Nange bwenti osebo.
1: Kakati ono simulala.
2: Ani.
1: Ono samu cha gunda mkalungu wali.
2: We wow.
1: Na ya kubulile mzee Kamat.
0: Hey.
1: Kakati wa mchalo hiyo kuwele ondalonda kukanza endabi ya chukulu che omundu nga wa mwagala angerochi maindi onazana na avana nga wakili zandi obato hii kutahiri apa anja gena na awo
2: ayu zuru
1: kakati ato kutebu na wefulo tia
2: afunye wanyi
0: Ndichivye mabega nga chimuruma na abirambu waze
2: Tatatana nyozo kulabu utadeke choku umoro kutu
1: Ochiyo cha mzee Kamati.
2: Sebu. Na kati obudde uno
0: bwachikola. Abanga abadde kasego
2: nga ina walaga. Kati akafunye.
0: Ayokaye gira ndinze nge no genda nge.
2: Nge no genda bintu yosicha abisobola.
4: Akati bwabate yagala kanasula mutego gwelwacho obo bikola. Gumuleke anonye neche kwaso
2: chimugure kutuye taidi
0: kutusiye taidi
4: anti kakati oiro kutuna kwa kuruma tena kwa kuwetaga attention na kwa kwa kuniga kwa kulabirira
2: kutumu dachike nga chawe denga ne pini mweri
4: siche chimu
2: na ye mieto lolo
0: mbanga atunge pesa
2: mieto lolo
4: kutuseba buo kuleka ukufa
2: kutaili uwele nga bakola ke mikono nga wenga batunge pesa liye koti
0: hii gira ta na neba kugire neba kumura ne wali
4: nopocha na kuja nje
0: wali okweto lolo
2: wali bakweto
0: muli omwa kunge wanai wakati bulijo kola yochi
2: wabade yeta wana jambi
0: mchi wabira yona buwala buto
4: wabira professional bayi nzo kukunga
0: wakusive kare chuba kutuze wali we teke teke tuja
4: era no kutubwe viva
0: koto kupoka ngaba tuganti bana sula bona suzi
4: bana sula sibi angu sibi angu nabiyo
0: na yo kudau agu bana
2: mkuru
0: wabade
2: wafada
0: wange Sebo. Nkare munanga bero kuliriza.
3: Amanya ne proposal sai muri nebe la chedira mutau ni.
0: Ewao.
3: Omanya ne veika madi.
0: Otyo.
3: Oyo wani aina bya takola muto. Katinga kaseta akafunye munagamba kazi kole mbuvuka.
0: Ayoga.
3: Omanyi kuguno mrembo kuliko. Dokuna kasente yuta kola mbuto yujukanya
0: mubukadi
3: woyo mchala ya kuna omwani wende ni mubi ya muita kwa mbubuka kati ya kasente wekarima mwekabi kole na kume mzai kama dinele ila kutila mutawini
0: batula biko nyo bechote mbukazi uwa mbuka ambako
2: rolo chiste omule mbo guliko oba gulikuchi
0: wake
4: kati ato guwa gujia
2: wawo kubaitu omule mbo gujia
0: Wa
2: kwa guno be ito aba mulembo guliko guli kuchi
4: era gwe guliko
2: guli kuchi
4: kuchi gwe guliko kunsi
0: ozanga chola banna
4: guli kunsi
0: bwe moto bagenda agenti gwe mulembo guliko na abakadde ne bagende
2: nawe bagende ro mo chiyolo se tuliko
0: siri bikola
4: gwa gundi gwa bavubuka
0: bakadde bange twagala kubasibulira wano atuba kwase bannaffe bannabyamizannyo naffe katugende tukolongo tanye ku biwanga musule bulungi
2: mweraba
5: esawa wano ku Radio Buddu esawa zili nyeze ekiro budde bwa kawoza masiga webale kuuliriza Radio Buddu
6: mwuri wakuta anu bagita Budu Club Mix emi
7: Budu Club Mix
6: yanza kujja we Masaka Super Bija Uganda wakajambia Peter Lumunga lwa mugazo wa mano Julianga checho
8: Radio Budu
6: aya bas
9: Ndika kote chugumbe kuki kundongo jela ute mo mkazi mkuwate
6: mpate mkazi wa sigazani
10: hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe heheh

0: ziwa menyo kamala noru nsongeyo atengu batu ina chakola wendo kuperanga honoringa fixtures abuli mpilo poli yao ogubera gukusaze mu maso kale no niteka tekeru nga bwetambula mu kaseera kano yimpiri eje jamu somero wali elira era mpola mpola ebina avayo tujja kubera nga tubategeeza tunagenda okuzikoluna ko olencha nga tumaze okutegeera team ezinaba zeso zo mutendera ogwa round of 16 mumpaka eza mumpakeza under 20 a football
1: zingenda kupira nga tezi komekerezebwa na kubanga jukira zo mwezi 10 zigenda ku running okumalina ku zo mwezi zigenda ku running okumalina ku 10 wezigenda kupira nga tezi runninga so tuongira okubira nga tetu saba lwakuba sinda manya nnyo obembera yebisawe lyetya
0: oba nnonje ko ebisawe si bibinyo by the way ebisawe si bibinyo ate shijide mumbera nti kuluna ate bote bayina nnyo nkuba so embera yebisawe yote seti isanyo ate wadola bantu ebisawe bisinga biri mko ku muddo biri mko ku muddo so tebibadde bibinyo
1: okay
0: embera yebisawe yomunodi gono
1: kali tugenda kubanga tumula muko adembe tuba mkumula muko atugenda kujja tweyongereyo nedda chike zidake zente katekeno tovao
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo
3: munange Richard wewale ka lunch kano chibadde chiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti bampeyo chapati endala ntwalireko na abeka
4: munange

0: nga tumula muko adembe tuba mpumula muko atugenda kujja tweyongereyo nedda chike zida kezente katekeno tovao
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo
2: munange Richard wewale ka lunch kano chibadde chiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati zuoma bweziti bampeyo chapati endala ntwalireko na abika
3: munna